0: ono wabuli moto. Wefunile chokunywa cha ona, kuduka lyo neri kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akole wabali ham.
2: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. WPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku WPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, kukampala road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa gwa YPA, kustula muntu wa wansi.
0: Omanche wetaga.
3: Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali ham.
2: Mungise kukuru wapalo wa Africa Radio bili abiri mu mukaga. Kwa kusaba kwa banche, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomulimbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi. Koko wa, sako na kukata kwa mtindo, nebi ntwe bidara inji. Tusembera, ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu, nga tusoma busomi. Ino kutuliati watu nywa. Aba some sabanje, banajingu business. Banja kutusome sasa, kono kugira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi, utikozota, bachi kora bata, utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati, jangu wano kureception ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slim Key Book Center. Oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili. Kuminemu, kumi, kumi na bili. Owa kituwa, ship with us. Banachi nkumu kutile mali ukuve China. TV1, Women Mehmet Events.
3: Okusobola kutuusa ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukolamu enkyukakyuka mu programu zaffe. Olunaku olwaleero programu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko programu Manya Obusiraamu. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini ez'ekiro. Nga Manchester United etuka ne saba mu UEFA Champions League nga gukuwerezebwa abakugu togusubwa. UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School erisangibwa ensagu Nankonge miles musanvu zokka okuva ku Natete na Kawuka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0575 08 93 oba ku 0782 89 94 10.
4: Nkoba za mbogo zijja zokka mbunya ate obulangira bw'omwavu kwekolera. Fungiza tukole, fungiza tukole mu program etuli omukeeze, etuli omukeeze.
5: Okay, kwe baza we baza gowe neche kumide kwa liyo mtuwa bulijala alikuwa 107.9 nkubuzako aliku www.palefmuganda.com nawe nkubuzako we bali kubiranga ate otumbo de kwa liyo mtuwa bulijala na kura kutano bulijala na kuzume ziri kumina lumu mwezo kwa mtundo mwaka bila vile mkaga sawa zibira boys dizanyi ntubatu ndiingi deo na umusawo o Regan Natural Life Massage Center abasangi walio ilinga wakavako mkulungo ya kawaka no tambla no tuka kumafutaga stabe Xnoga itako, oja kuita neko Red Cross, oyongira yongu kenda edinga gende kabuso. Kumukono kwa kono, oja kubo basa, obalababulu unji nyongo vakampalango genda kabuso. Kumukono kwa dio, yes. Na iwo bero vakabuso ungo da kampala, oja basanga kumukono kwa ogwa kono. Abono weba yamba, ni bakujanjaba endwa dezenja ulo, omuli pressure, omuli skali, omuli nestroke. Nendwa dendala nyinji nyonga bako zesa enzi janjaba. Eyo mulembe, noyo kukenenula mu obutwa mumobili. Ndina ba mstiliza Pale FM, ye Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Kamubawe, atuvuli date, lirobi atuleted machagula, ilo msa wasu zote ya sebo.
6: Nasu zebo lunji mama. Katonda yole kukuma.
5: Amina, tukumye.
6: Ala buwatu buwakola.
5: Amina.
6: Na yetu mweva zenyo. Ndi haka kisa, bituba tukafunye.
5: Yesewa.
6: Akwebio, akwebulamu. Tukakoze senyo dala.
5: We, wow.
6: Regan, Natural Life Massage and Herbal Center. Eva tumide, ereva agaliza bulamu. Kuwanga, tuavayo fetuchuke mkatono. Tubera abalwanirizi okulwanirira chanja ulo n'okubeera nti ate ojjanjaba okulwanirira wetaaga okukozesa ebikozesebwa bingi lubanga lutalo lwennyini lwakulwana waliwo abantu bangi basoberwa dda batambudde wonna wali emyaka gyonna naye nga tebafunanga balwanirizi bafuna bantu babajjanjaba mukulwani ila tutambula nawe miaka ebanga nga tukuwa amagezi atene kukolako kwecho chone chiba chikutawanya yenja ule liwonti tukwe jako olokubota andise na fe mubujanjabi tugenda maso no kuwa amagezi niba uboli wala ampulizo mulungi Reagan Natural Life Massage and Double Center tusangibwa na wakaza kuungalabi ya kabaka katono uruofu wa mchibugeno engalabi ujilaba ya kabaka emengo Lubaga Road tambu lango oise ku petrol station jivaita Stabex oise ebisenge bibili duwani batu waite ebikomera echoku sato wetusangibwa ampulizo mulungi tompuliza angako guatani solu walero naye nga tuzze nga tusimba amakanda mu kulwanirira n'okutaasa omuntu wa bulijjo ku ndwadde yonna ebadde emukozi mbiza akagiri ampuliza omulungi nga nkuteekateeka ngenda kuba nkuwa ennamba ya simu omuli ogusooka nkimanyi bulungi nti osobola okugyetaaga okutandika n'olwaleero okutandika n'essaawa eno okutandika ne wiiki eno akutandika n'omwezi guno ampulizo omulungi era nga tugenda okutandika okutotola endwadde ezisinga obungi muzimanyi era muzirina nyinza n'okuba sikusinga kuzimanya kuba kati gw'owulira obuzito bwayo eyo endwadde ekwaŋŋanze ampulizo omulungi ŋŋenda kukulaga nti enamba ya simu oba kankuwa enamba ya simu ng'obudde bukyali osobola kubanga tuwegateko olwakadde abamu tebalina budde bungi kuwuliza naye luwulira nga wayinza okubaawo omuntu amwegasa aba yeetaaga ennamba ya simu giwandiike giteeke mu simu era obeere ng'osobola okubuuza ampuliza omulungi 07 8 5 8 5 7 8 9 9 erinne ku WhatsApp eyo gy'olaba kozesa system zonna z'osobola okukozesa eyokubiri eri 07 6 7 6 9 9 9 9 9 njisoma sekwekera sikatira nga mmanyi bulungi tusobola okukuyamba tusobola okukutaasa gw'alina ekizibu kyonna ekikwagala n'ebyobulamu ampuliza omulungi abantu bangi bazze nga balina ebirwadde by'ensigo ng'omulwadde omuntu omulaba nti azimbagatanye naye nga yeeteebereza ateebereza buteebereza oba ndi mulwadde waaki kati okuba tulina enkola yaffe ey'okukebera nga tukozesa ebyuma ebikugu tukozesa ebyuma ebitangaaza munda tukozesa ebyuma ebisobola okubeera nga birengera emisuwa birengera ekibumba birengera ensigo bisobola okulengera omutima birengera mu nseke birengera mu bwongo amazima ezo sikaani tuzirina tusobodde okubeera ng'abantu ebyokuteebereza endwadde ebyokuba nga agamba nti oba kino kyekinnuma ba kiri tumaze okubisaanyaawo era kwe tutandikira nga eddali lisooka Faba Reagan Natural Life Massage and Herbal Center ne tubeera nga tusobola okujjanjaba abantu ne tusobola okuba nga tubalwanirira jjukira tulina obwegasi mu basawo abakugu ab'enjawulo abaasoma kino nakiri abakugu mu misuwa abakugu mu ndwadde z'emisujja abakugu mu ndwadde z'embuto abakugu mu ndwadde z'amasannyalaze agakuba abantu abakugu mu bintu bingi amazima mu bwegasi obwo ffe nga aba Reagan twegatta tutaase twegattira wamu tutaase kwekola eddwaliro lya Reagan Natural Life Massage and Herbal Center ampuliza omulungi abantu bangi bali eyo ng'olina omugongo gukutawanyiza ebbanga ddene era nga n'essaawa zino tumanyi kyakkola naye ng'eyo otambudde ogezezzaako bambi olwaniridde obulamu naye ssente zikugenze zikeewa zigenze zikugwako nkukakasa senga otugezaako kubanga tuli balwanirizi ate nga tetukyaginga ssente nyingi ffe tuli after money tetulisi bantu batumulide sente zoka
5: nedda
6: tuli mukulwanirira bulamu bwa munna Uganda ampulizo mulungi abalokole natali balokole abasiramu natali basiramu abato nabatali bato ampulizo mulungi ku bantu betulwanirire bakira batuweera obujulizi era netiwaka bagikola nebasindika bannaabwe olw'obulwanirizi n'okusaasira ampulizo mulungi abantu abasinga bazine pressure nga pressure atambule naye emyaka esatu ene etaano amazima nga pressure yagaana ya wansi neya waggulu era bagenza okukomekereza nga Reagan kyetwabagamba nti betukebera ate tulwanirira amazima abantu baffe tubayambye ninga abaweera obujulizi nandibadde ntamansimu nemuwa obujulizi naye olwakadde temusobola kuwa bujulizi kanjogerera abantu abamu bazine stroke nga omuntu omulaba nti ayina enkenyera amazima aludde mu stroke emyaka mingi nga n'essuubi limuweddeko bamusitudde bamutuleetedde alya abamu nga balina mini stroke yoyo akatandika mutuweera obujulizi olwaleero ampuliza omulungi saagala obeere ng'osobola okwekwasa ekintu kyala kyonna tokweka mulwadde bw'aba ng'akupa stroke tomumalaamu maanyi akyalina essuubi okulabirira famire ye ampuliza omulungi njakakase fe aboogera naawe tuli bataasa aba Reagan Natural Life Massage and Herbal Center tusangibwa awo nga wakayisa ku nkulungo ya Kabaka ampuliza omulungi obanga obuze katono nga wakayisa Red Cross ekyemmanga tunula ekyengoro Stabex Petrol Station bw'oyisa Stabex Petrol Station oyisa ennyumba bbiri oba ebisenge bibiri ebikomera ekyokusatu kye kyaffe senga ogezaako okubulamu katono ennamba ya ssimu tokola ttima giwe neyibba giwe mukwano gwo ayina ekizibu kyonna ampuliza omulungi abeeko kyayinza okubuuza kukikwata ku bulamu tuleme mufiirwa famire ereme mufiirwa tuleme kufiirwa bulamu tuleme kubeera nga tutambulira mu butamanya wadogezezaako wano nawali oyinza okuba nga kino kye kisembayo nga ffe banunuzibo ampuliza omulungi ennamba ya ssimu ga njikuwe njikuwongera ogwokubiri oba ogusooka gwe akatwegattako giwandiike otukubire otubuuze okwebuuza si musango endwadde ogiwawaabira n'ojja n'ogiwawaabira eri mu barigani ntiba bituyinza okukikwataganya tewali musango ampuliza omulungi weeteeketeeke kankuwe namba ya ssimu giteeke mu ssimu yo oba ogiwandiika awantu otwebuuzeeko 07 8 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5: asatu mubiri
6: nkaga mubiri
5: kaga mubiri
6: nkaga mumwenda
5: kaga mumwenda
6: waluwa bulwadde abali n'ekirwadde benjijo okuwenkizo ku nkomerero abalwadde ba ulcers n'abalina constipation oba okwesiba mu lubuto nja bayitiramu katono mbalage nti wiikendi eno tugenda bakwataganya nnyo ampuliza omulungi newankubadde nemmwe abalina ebirwadde ebirala nga prostate mu basajja ab'emyaka 45 efuuse namulanda ampuliza omulungi tusobola bakwataganya era tubajjanjaba mmwe ekkatala lyammwe n'enkola yammwe eya bulijjo eyokubeera nitubawa keya yammwe nemubeera nga muva mu kizibu ekyo aba prostate amazima enkola ekyagenda maaso ate ku bisale ebitono ddala ampuliza omulungi ali eyo ng'obadde olina ekizibu kyonna ekyokusanyalala ng'olina amasanyalazi mubiri n'okusiibwa waliwo enkola yaffe gye ŋŋenda okugamba etasobola kulemererwa enkola yaffe mu mbeera gyayogeddeko ey'okujja obutwa mu mubiri detoxification tukola detoxification eyo nga tukozesezza obukugu n'okubeera ntwagala tulabe tuyinza kujja tutya obutwa obufumbekedde mu bulamu bw'omuntu munda eyo awazigamye Onzo kubango njirida kunguru. Ngera webu mia, neenga mundo sura kutepu uche, ambulizo omulungi. Ambulizo omulungi detox. Omuntu yenna ajeetaaga kobe mulamu oboli mulwadde. Olina okubanga ofulumya obukyafu obufumbekedde mubiri omu nebuzirikiramu omwaka oba ebiri oba esatu oba myezi. Oyinza okubanga obadde omira makerenda nga gagenda geekuŋŋaanya olw'okuba ganjawulo ne galeeta obutwa munda. Oyinza okuba obadde olina ebintu by'okozesa nga byakulya naye nga obirya nnyo ne bireeta obutwa munda. Oyinza okuba oli awo ng'obadde endwadde yakufumbekeramu dda nga yo yeekamula n'ereeta obukyafu nga buyitirivu munda omwo. Eyo nakyo kisobola okuba nga kireeta obukyafu ate era munda. Ampuliza omulungi oyinza okuba ng'okozesa butto mungi nga yandibadde oluusi twetaaga okumulwanyisa aleme kuleeta ate ekirwadde kya pressure nagwo ngobaza misuwa. Butto oyo mulwanyisa omuggya munda si kyangu. Tosobola mufulumira mu mukka gwosa nedda wabula ogenda bwe tukozesa detox ogenda okulaba butta akuvaamu nga muyitirivu nnyo wali we tuba tukutadde mu ddagala lyaffe nga tukozesa system eya detoxification. Ampuliza omulungi naawe bonna begambye nti balina chemicals n'obutwa ekivundo ogenda okulya ng'ofumamu ekivundo eky'omutawaana ennyo kyoba tosuubira kubeera mu bulamu obwo wadde olaba kungulu onyirira. Ampuliza omulungi njala obeere ng'omanya tusobola okulwanirira nga tukozesa enkola zaffe ez'enjawulo okukebera n'okugogola emibiri byebimu bye tusinga okukola. Ampuliza omulungi nakusuubiza negamba nti gwe omulwadde wa ulcers abaana bagenda kuddayo mu masomero n'abakyala bangi olwaleero ulcers zifuuse ulcers omwana oba wakamuzzaayo ne bakugamba nti ataafa oba wakavaako ng'omwami nti ate omukyala ulcers zimutta oba oli ku mulimu omukyala ne bakugamba omwami ulcers zisitudde. Abantu bayina amabwa munda, abantu bayina amabwa mu byenda bibatuusiza n'ekiseera okubeera nti bafutukwamu omusaayi ogutasobola kukkiriza. Ampuliza omulungi njagala mbeere nga nkukakasa nti ulcers tozirinda kutuula ku level yakubeera nti zikuleeta omusaayi ogw'okubeera nti osesema oba okufumira mu bubi. Ampuliza omulungi ulcers zittira ddala zitye era zeewale neefe abaavugani bwe bangoze tukozesa methods zaffe oba enkola yaffe eyinza okubeera nga tukutaasa mu ngeri yonna. Bobanga badde olina ulcers waliwo ezibeera mu byenda. Ulcers zisiira mu byenda mu kyenda ekyo ekitono duodeno ekitambuza emmere ziva kubeera nti olidde oluusi ebintu ebiriko asidi nga mungi nga bisobola okuleeta okwokebwa kw'ebyenda. Ampuliza omulungi ebintu ebikaluba ebiyinza okukalabula ekyenda nabyo byamutawaana ne bikusimba amabwa munda omwo ogenda okulaba nga ne bwoba ofuluma obubi ng'ogenze mu ttooyi ng'ate kuliko omusaayi oba oluusi ng'owulira olubuto lukwokerera ako n'okabonero ng'olubuto lwokya nnyo lufumya omulimu muyitirivu nnyo. Abantu abamu balina pressure ulcers ekyo nakyo kika kya pressure amini kya ulcers ng'bw'ofuna pressure ate osobola okuleeta ne ulcers ezo nzibu nnyo nnyo okuwona kuba buli lw'ofunamu ka pressure katono nga nazo zitandika okubeera nga zisituka okwokya n'okusindika omuliro munda omwo n'ofuna gas n'ozimba olubuto n'olowooza baakuloga nno ulcers. Ampuliza omulungi bw'obanga olina ekizibu kyonna nga kya ulcers nga zaakulemerako zikutambuliddeko ebbanga ddene otambudde nazo ziguminkirizza osobola okufuna obuddukiro ku Regan Natural Life Massage and Herbal Center. Jukira nti gwe eyakatuwuliriza tusangibwa nga wakayisa ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabi ya Kabaka. Ampuliza omulungi bw'obanga wakagiyisa katono waliwo petrosi balita Stabex petrol station giyiseeko ebikomera bibiri. Ebikomera ekyokusatu kye kyaffe bwe tusimba amakanda singa osoberwa njagala obeere nga osobola okukuba ennamba ya simu yeŋŋenda okwongera okukuwa obutakoowa. Ampuliza omulungi olie otawanyizibwa neto ina balwanirizi fetwa imirideo okutasate ku sente ezali nyenje nyo jukira tukebera mukukebera tukeberere mitwalo esatu jukka nitweke nenya jeno body check up ombiri guna negukeberwa ku mitwalo esatu sira balwaki toja nitukebera ombiri guna ngojidero alusaz nitukebera to ombiri guna ambulizo mulungi onzo kujango ina pressure mujira pressure yoka netu ino kukebera ombiri guna nitukwa results zo nyomanyo bulambe buyimiride ambulizo mulungi nga sina bakulisayo nakugambi nti abantu abamu baina nechizibu cha constipation nga atuse ku level eberanga tafuluma mirundi jiwere ebiri olunako kyabulabe nnyo kiyina nakyo kuviirako alusa ziri okusaanuuka nezeegattamu obubi ampuliza omulungi buli lwotafuluma by'olidde kyabulabe kisobola okukuviirayo n'okubeera nti ofuna ate emerald ekyenda nekikuva ekyemabega nekisookayo ampuliza omulungi abantu abamu basinze okubeera nti balongoosebwa ekyenda kyowulya nti baakisaze kubeera nti omala ebbanga ddene nga tofulumizza bubi ate oyinza okuba nga alusaz zaamala dde okukuvunzaera ekyenda ekyo ng'omusawo kyalina okukola kwe kubeera nti ekyenda kiri akisalako n'akisalako ogutundutundu ampuliza omulungi nga tunaatera okumaliriza togayaalirira bulwadde togoneza bulwadde tobeera na bulwadde kumala bbanga ddene nga tewerwanyeeko jangu mubalwanirizi ampuliza omulungi nkwongera ennamba ya simu kuba gwe gumu ku mulimu oguba gundeese wano tusobola okwebuuzaako ku kirwadde kyonna ekikutawaanya wadde nzija wano ne mbaako ebirwadde byennokoddeyo naye nga temuli kikyo nsonyiwa baako n'obudde bw'ofissa ne ka airtime akatonotono obuuze ebibuuzo abakugu bonna abaafrican bakwata amasimu ne bakuddamu ku nnamba ya simu eno eya airtel gikubeko obeeko byoyinza okubuuza tusobola okukuddamu obeere nga osobola okuyambibwa eri 07 8 5 7 8 9 8 9 8 9 8 eyokubiri eri 07 6 5 7 2 6 2 9 9 9 Reagan Natural Life Massage ndowooza na tunatera okusamalizinga nkimanyi bulungi nti musobola otwesiga ne mutusindikira bannammwe muno tomukwatirwa ttima mulagirire muwe ennamba ya simu asobola okuba nga sobola tukontakitinga tukutaase tukuyambe mu kizibu kyonna ekiyinza okusaanyawo obulamu obulamu bwe bugagga
5: kale twebaza nnyo gwena abaddeko nkwagaliza olunaku olulungi tugenda mawulire agokya mu bujjuvu ne buli abahamida siba bulungi weeraba
7: nkuba za mbogo zijja zokkambunya
8: fundisi kukulu wa Pearl of Africa Radio bili abiri mu mukaaga kati kuba okusaba gwa banje twamukusembereza kumpi kinye na mpindi na mukaaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant e Bukesa ku sande gano kuza omwezi 11 Oktoba mujje tusome jangu nekyotunda tusensera katale mujje tulabe buti butuyinza okuyiga okugattako omutindo ku nnima y'omulembe saako n'okulunda okulunda enkoko embuzi saako n'ente ez'olulyo okulima emmwanyi kokowa saako n'okugattako omutindo n'ebintu ebirala tusembera okutandikanisa bbiri z'okumata paka okusa 11 nga tusoma busomi eno bwe tulya ati bwe tunywa abasomesa bangi bannakigu mu bizinesi bajja kutusomesa saako n'okwogerako naffe wamu n'okutuwa amagezi otukoza otya bakikola batya otandika otya tuyingirira 2,000 zokka funa tiketi yo kati jangu wano ku reception ya Pearl of Africa Radio oba ku AK Slim Key Book Center oba ng'oyita ku ssimu 0752 11 10 12 owagiddwa Ship with us, but not you come to the Mario of China. Everyone, Woman Mehmet Events.
9: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo mpya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko onayongera ku byonsa bya mukyala wo gula White Star Magic wa buwonga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna
10: Ifrise gaziyidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mubungi ne mubutonotono banna makolero abayikule byo bugaga byo muttaka na abasa amayinja abenyigira mu byo buzimbi abafuna mu kugula okutunda nokupangisa ttaka na mayumba abenkola yakali magezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife biwumulirwamu abakole mirimu gye chikugu na abasabaza abantu ne byamaguzi ngojeko abataxi na ababoda boda choli nokumanya anti enkola ya ifrise weri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi ku nkola ya ifrise wabula gikozese okuvuganya mu katale.
11: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
12: Isawa zigenda kuwira 3 ezokumacha. Time check ekuretedwa
13: mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio bili abrimu mukaga kukusaba kwa banche pomu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mukaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa mungi tusome jangune chotunda tusensera katare mungi tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyomu limbe sakono okurunda okurunde nkoko embuzi sakono entezo rurio okurime mwanyi koko wa sakono kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumacha paka kusawa kumi nemu nga tusoma busomi tuyingirira mitwale bilizoka funa tiketi yokati jangwa ku reception ya Pearl of Africa Radio oba ku AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musambu tano bili kumi nemu kumi kumi na bili
14: kwa national sports
13: na chukumu kuchile mali ubechaina
14: kivyo na bavi waka lili na kindergarten ne sports academy and skilling center ikirize vye mizanyo ahomu ni vye mikono baso mesedini yovusira nukwa sakuru ani kumoyo sukuru fizi sobo Nganaba izi, babala bidida bulungi dala, basula bulungi, balia bulungi, erangi somero, lina bulichimwe chetagi somo izo kusomo bulungi. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, Awamune Library, Twalu Mwanu Mwandise, Kutwin Blue International School Chitiz Bamba, eranga bayigiriza abayizi, okuvira dala kukinda gade no kutukira dala kuchibine cho mukaga. Basa nguwa Chitiz Bamba, mukasanga titawuni kanso, erango kumanyibi singa o, kubakunoti musamusamvu bili, nkaga muemo, nkaga mubili, abili mwemo neno tumusambu noti emo chinana munana atano munana nsambu musambu Twin Brook International School Nurturing a Generation of Character
15: ukole debanga dene na yobu gagabu ganye WPA wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho awatali kutuyana wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio ukula magoba buli mwaka project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula jangumu agribusiness school ya fei tukuyigirize vya mebi gagawa zebi limbuli mino bulunze. Tambula na femu bie nsimbi. Nga wega taku YPA Sako. Eno ya kuya ambao kutereke nsimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisange makurubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na mafutaga prompet. E masaka kukampala road. Kumafutaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omunamu kwa YPA. PA kustura muntu wa wansi.
16: Ngatiganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
17: kakuletidwa Global Paint, a reliable product.
18: Kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
19: singa kwetaka
18: wabweru tukosa Global Weather Cotton Emulsion

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغيما وليري كوبال FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mchana banafa batuliriza essaawa ziweze satu ezamacha aguluna kulwa leero akadde kagocha wano kuchikuma musanga tonyeze mwendanga gakusomerwa byebahmida. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku lubiri lwa Karuzika wamu ne mu kibuga Fort Potro wakati mu kwetegekera okutereka omubiri gw'abadde omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru Rukidi owookuna olunaku olw'enkya. Emikolo egy'okugalamiza ono gigenda kutandika olunaku olw'enkya ku ssaawa 2:15 nga zino za kutandika n'okusaba awamu n'okusiima emirimu egikoleddwa omukama oyo nnyimba ku kkanisa ya St. Paul Cathedral. Okusaba n'okusiima emirimu byakugwa ku ssaawa 7 olwaterekebwe mu masiro ge Kalambi obutasuka ssaawa 8 ng'obuwangwa bw'abatoolo bwe bulambika. Wabula bino we bijjidde ng'embeera buli kadde mutoolo eddakiika eyitawo eyongera ng'embeera eyongera okutabuka nga bwe bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'omubiito Yoweri Kamwasa, omubiito Luthi Komuntale nnyina w'omukama omugo Besigye Emigisha n'omubiito Elizabeth Bagaya baddukidde mu kkooti enkulu Fort Potro nga baagala esazeemu ebyalangiriddwa olunaku olw'okusatu olukiiko lw'abantu 21 olwateekebwawo okukola ku nsonga z'okulonda omukama wa toolo omujja okulembera nga lukulemberwa omusunga Charles Kayondo Kamulase. Olukiiko luno lwalangiridde omubiito Edward Lukidi Kijana Ngoma ng'omukama wa toolo w'ekkumi n'abana bano kye bawakanyiza.

0: bwegenda okulambika kiyite National Budget Conference 2027-2028. Alupo ajukiza bannayuganda nti ebyenfuna bwe byali byadobonkana mu kaseera gavumenti eno we yali tennaba kujja mu buyinza, naye nga mu kaseera kano biri yaddeko mu kaseera nga ministry y'ebyensimbi ssaako n'okuteekerateekera eggwanga yeteekerateekera okubaga embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2027-2028. Bano bategese olukungaana ku Speak Resort e Munyonyo okufuna ku ndowooza z'abantu awamu n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo, ng'olukungaana luno lwetabyemu ababaka ba paalamenti, abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti ssaako n'abakulu abalala. Ku nsonga y'ebyenfuna, minisita ategeezezza nga mu kiseera kino ebyenfuna we bikulaakulanye ng'eggwanga liri ku bitundu 6 n'obutundu 4 ku buli 10, nga mu mbalirira ejja bisuubira okubeera ku bitundu 10 n'obutundu 2 ku buli 10. Ku nsonga y'ebyamafuta, minisita Musaasiza ategeezezza ng'amaanyi bwe bagenda okuba nga bagateeka mu nsonga za Operation Wealth Creation PDM n'ebirala, ssaako n'okwongera ku bungi bw'amasannyalaze okutuuka ku bungi bwa megawatts 552,000. Wano minisita Ombeza avunaanyizibwa ku nsonga z'okuteekerateekera eggwanga, Amos Rugoroobi agumizza bannayuganda ku bbanja eribanjibwa eggwanga lyattu Uganda, lyagambye nti lisuubirwa okusasulwa, era n'asaba bannayuganda okubeera abakkakkamu ku bbanja lino kubanga beteefuteefu okulaba ng'ebbanja lino lisasulwa.
1: Kitambi yobu GDP kuyo kumitongo atano mwubi nano mtundu kundu obusoma mbutono kutukumi kitegeza nti advanja ya kutuni akadamu kutugeza sa divi sustainable nti tucha asobora okuwanga tutasura burungi advanja ya fe yane tusigara nga tuwa ninge bilala ya densimbi ezisigara uo okukore emirimu zike endera uwa mabanja jigako mwkweo ngera na ye ekigambo chukule chiri mabanja tunino kumekenga shua kukweola ensi simbi ezo zikola ebintu ate biva mu GDP asingawo. Tugamba GDP gyako mu kulinnya n'obuzibu bw'amabanja gye bukomukendeera kubanga liba terikukosa nnyo. Kaakati naye obuzibu obubaddewo nti oluusi kwewola essente kati bano abateeka ebintu mu nkola ne bamuvinga kasoobo nnyo. Tugamba projects ne zitabeerawo mu budde bwe tuzisuubiramu. For example, oli ne bamuwa okuzimba oluguudo olwali olw'okumala emyaka 2 n'alumalako emyaka 8. Waliwo oluguudo nga luno oluvekona mudini okugenderira n'okweyongera paka soroti balumazeeko myaka ngati 8 olwalo.
0: Minisita Amos Rugoloobi mu ngeri y'emu agumizza bannayuganda ng'essaawa yonna eggwanga bwe ligenda okutandika okufuna mu mafuta gaalyo agagenda okutandika okusimibwa.
1: Tebaita okututuulamu kwegamba ebbanja libeere nga likola omulimu bwe lirina okukola ti batandike wekweta ku mu Luganda okuwawula embuto oweredde kubanga amafuta gogalabika gatuukidde eddala eyo kirenga kingifisha yonna nange nakyalayo juuzi nendabira ddala ng'omulimu gutambudde eno central processing facility wagenda ogaprocessingira nga tebananga gasindika mu pipeline byonna nga birabika bisemberedde eddala kwegamba olabira ddala nti Uganda tusemberedde eddala okufuna amafuta era mu projections zaffe okirabye bulungi nnyo. Tulina 1.4 trillion omwaka gw'ebyensimbi guno oguliko ezigenda okuyingira mu budget nga ziva mu mafuta. Ekyo nno kyongera okukakasa nti embeera y'amafuta nga bweyimiridde kaakati tulugenda olutuufu nnyo. Mpozi kaakati ekikyaliko emabegako ye refinery naye nga nakyo kitambulira ddala refinery ejja kubeerawo.
0: Ate lyo essiga eddamu zirivudde ne lisaba abantu okwaniriza enteekateeka ey'okugonjoola obutakkaanya awamu n'emisango nga bayita mu kuteesa n'okukakkanya n'okwekkakkanya n'okukkaanya olwo bamalewo obuzibu bw'abantu okuleetanga emisango mu kkooti. Okusinziira kwakulira essiga eddamu ze Flavian Zeije ategezezza mu bubaka bwatise omumyuka we Moses Kawumi Kazibwe bwe babadde basinkanya abantu ba bulijjo okusobola okufuna okusoomoozebwa kwabwe awamu n'okutondawo enkolagana wakati waabwe n'abantu ba bulijjo. Okusinziira kwa myuka ssaabalamuzi w'eggwanga Moses Kawumi Kazibwe ategezezza ng'abantu okwaniriza enteekateeka ey'okuteesa nga waliwo obuzibu kubanga kino kireetera okumalawo obutakkaanya bwabwe nga tebatuuse mu kkooti. Ono asabye

0: ejuma eyo runa korale naye ngatwera birate runa korom rasande abana babagenda kuba badayo ku masomero amuzadde kola chine chisoboka olabe ate abana bana basobola genda ku masomero badayo mu mtamu eno ate yakamalirizo ebajja mu kibiina kyebalimu we bachate basobola kugenda mu kibiina ekirala akiba kiruma nnyo omwana nasoma first term nasoma ne second ate third term ne mulema ate nga third term yeri very crucial oba very important kubanga yemujja mu kibiina kyale mu ate wachona sobolo genda mu kibiina ekirala so tukole kyonna ekisoboka okulaba ate ng'abaana bano tubazzaayo mu ttaamu eno basobole okubanga bakola ebibuuzo byabwe byakamalirizo naddala bali mu P7 asini eyokuna ne siniya ey'omukaaga kalenda y'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogwa Rabiul Awwal omwaka 2048 esigadde ennaku mbale babaze ate n'omwezi ogwo nagwo ogubeere nga we batyo gugwako oba gukomekerezebwa ate gwe wenna ayakedde ng'oli mulamu bulungi tolina kikuluma webaze Katonda olw'ekirabo kyakyakuwadde ekyokubeera ate ng'oli mulamu bulungi kubanga bannaffe bangi abamu bali mu malwaliro abalala bali ku bitanda naye nga gwe oli mulamu bulungi tolina adde n'ekikuluma webaze Katonda olw'ekirabo kyakyakuwadde ekyokubeera ate ng'okyali mu kwabo bakyasimye okubeera nga bakyali ku nsi kuno nyongera okusasira ku bannaffe abafunye emisibo egy'enjawulo bannaffe abafiiriddwako abantu baffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allah yagaba era mu ngeri emu bw'atyo yajjawo so twongera okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso allah abasonyiwe byona bye baakola nga bakyali balamu abalina abalwadde nsaba allah abawe shifa abawe obulamu obulungi ate mmwe abatuuse ku masanyu ag'enjawulo nammwe tugamba nti tuli wamu nammwe tusanyukira wamu nammwe muyogeyoge bannaffe njagala tutandikire mu disitulikiti y'emukono kanamwanje benani kamala ntegeezezaako olunaku olwaleero batandise okuwulira te okwemulugunya kwabo bonna oba ebyo byava mu kulonda kwa bassentebe ab'ebyalo abo bonna batwalayo emisango nga beemulugunya kubanga te baababba mu kulonda kuno na biki ebyo byonna byonna batandise okubatenga emisango gino akakiiko k'ebyokulonda katandise okugiwulira twagala funako kanamwanje Benon Kamala ali mu bitundu eby'omukono atubulira ensonga eno weeri mu kutambula Benon Kamala nkwaniriza ku mukutu
1: niyansa okubeera nga ngenze mu maaso n'okwegatta gwe ku munnayuganda muli mutya bantu muli mutya bannayuganda mwena gye muwangalira radio kula ly'omuntu wa bulijjo 1079 palofama gaba mangi agagenda maaso mu ggwanga naye twewaayo okuba nga bwetyo tugenda maaso okubatuusaako amatono kwago ge tuba tukuŋŋaanyisa kakati no bwetyo emisango gy'ebyokulonda nga gikyagenda maaso okuba nga giyinda bwe kati akakiiko k'ebyokulonda wamu nesiga eddamuzi bavuddeyo bwe batyo n'ensengeka butya bwe bagenda okuba nga batabamu emisango gino gyonna gyonna kakati no bw'obanga otunulidde bwetyo ku cause list nga mu lulimi olunnamateeka eyafuluma ku lunaku olwokusatu emisango gino tukimanyi bulungi nnyo gigenda kuba nga giwulirwa mu kkooti enkulu ng'ogyeko ja LC1 gikyalinze kinajjukirwa nti akakiiko k'ebyokulonda bwe katyo kavaayo n'ennaku z'omwezi 14 okuva nga 14 omwezi guno gwennyininnyini okutuukira ddala mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu emisango gyonna bwe gityo bwe gigenda okuba nga giwulirwa gisomebwa giwozesebwa wamu n'okubeera nti bavaayo n'ebyenkomeredde ku baani bwe batyo abaloopa ku baani be baloopa kakati no kkooti enkulu mu disitulikiti y'emukono bw'oba otunuddemu eno kkooti etwalira ddala disitulikiti ziwerera ddala nnya okuli Mukono, Kayunga, Buyikwe, Buvuma era nga emisango egiwerera ddala 14 bataddewo ennaku z'omwezi okuva nga 14 bwe batyo feeza esooka egenda kutuukira ddala ennaku z'omwezi genda beera 18 era nga muno nno mulimu emisango egy'enkizo bwe gityo Ejisinzo kubanga jitu nulirwa eranga.

0: صدق الله العظيم.
1: Omuzadde, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, essomero erivudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
2: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kye bandyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center namba zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
1: Jukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
2: okutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
1: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 3 9 5 4 16 ne noti 3 9 0 10 7 4. Broadway High School, amagezi bugagga. Kiriza makago kulubafumbo bulungi era obweyagaza.
3: Mukyala omubi akusuza wallahi ku ntujjo. Mukyala nga mubi ng'ayomba ogula kumusiiba sheikhi ng'okuddayo mala kunuyirira Allah ogenda kumusanga ng'ayimba obuyimba ntambula serebu ng'eyakwana ogw'okumpi bwawuna nalyoka akuguza ovaawa zino essaawa oyingidde ozzeddewa tebula waliwo abasajja nga omusanga ku pulu enoga nti arabbi bano baddayudi waliwo abasajja nga basula mu mmotoka tubalaba obukunaazi mmotoka awo kubinaalizo by'emmotoka mulimu empale mulimu adawiya nomuzulu gayasulawa sharire lmara kyala mubi.
1: Ssaako n'okukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo. Bizibu ki by'oyitamu?
4: Ayibambe seeka kukola ekyomusiiza kananda kuntwalira baana.
1: Buli lunaku lwa Sande okuva ku ssaawa ennya ez'ekiro paka ku ssaawa omukaaga, pulogulaamu Obufumbo, kola amaka g'obuyisiraamu amalungi.
5: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
6: Emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
5: Waawo, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
6: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
7: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga bugaanye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigirize ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yekuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate Mbalala, ku High Street Palace. Tukubire, ku noti musanvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
8: Banange mpulira nkoye, mtambudde nzunze, bagere ebinuma, kyokka sinnalya na kulya. Sibyota nno ssebo.
9: Bulungi.
8: Mbadde nnoonya we bana baaluza enkoko.
9: Mukadde, kuno nga tekuli baaluza nkoko.
8: Mugambye siri mukadde. Nnoonye wali nkoko.
9: Enkoko bazaaluza ku Good Farmers e Namuwongo.
10: Aba Good Farmers e Namuwongo bakutuusako obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene. Olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga. Olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna. Tusange ku matabi gaffe e Lugazi, Kayunga, Buikwe, Lila, Kamudin, Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head offices zaffe ziri Namuwongo, Bukasa Road Junction opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 07

0: namugamba nti ojja kudda olulala nsinva wala nze n'okujja kukola nga toliiwo namugamba ng'obuuza Abubakari kya Abubakari nga tava wooli ng'obuuza Umaru abo boyogedde bonna woobeera be babeera ng'obuuza Osumani Osumani waba taliiwo obuuza Ali omuntu alina amagezi aba tategedde
1: aba amaze okusengeka
0: then olulala muhadithi ega nti haula min aljanna ebyeta alashatun basharina biljanna abantu ekkumi abasanyusibwa nejjana bwe yali abana eminga era arrangement gye yaleeta Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab fi al-Janna, Uthman ibn Affan fi al-Janna, Ali ibn Abi Talib fi al-Janna, radiyallahu anhu, nali tabalala. E arrangement ya jigaba.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Olala, mukuyingira mu masjid. Ezimbera nyingi nyo. Mukuyingira mu masjid. Bashaba bali batudde nga naye mwali. Nezireta Abubakar. Nezireta Umar. Nezireta Suman. Nezireta Ali. Kati mu areas nyingi yalinga akyashiraza leti yakijjayo nga kiri open kubanga abantu yali ayogereramu baali bantu bagunjufu abasomi era nga basomera ebbaluwa mu bbaasa nga yatunulira butunulizi bbaasa eyo namanya ebiri mu bbaluwa ekyo si yeffe kati ffe tukuba empawa nyingi nnyo ku bantu abaali abagezi abazibu ffe nga n'akalayini kamu bwe kati nga Imam Shafi takugayirizaamu oba maliki oba ani okategeera
1: tosobola tosobola
0: ogera n'osoma ekitabo noga nti ya rabbi irimu allah nga yagikola nga bw'osoma ebigambo byonna ebiriwo byangu bya luwala bulwa p1 totegeramu neki
1: neki
0: bagenda okikulaza nga bitunudde walala nabi agamba nti tu'khadhu zakatu lmuslimina ala miyahihim
1: ala
0: miyahihim zaka y'abasiraamu bajja gijjanga ku mazzi tu'khadhu zakatu lmuslimina ala miyahihim hadisi
1: miyahu
0: kiva mu ma'u ejamu kati ngitegeeza ki
1: ate zakatu zijja ku mazzi
0: kumbe wenakusooka kuddayo bakuyigirize sababu wurudu lhadithi ebiseera ebyo okulunda kwali kw'amaanyi kati ate abalunda batambula okusinzira amazzi we gali omuddu we guggwawo nga bavaawo
1: nga bagenda
0: kati abaali nga bakunganya zaka nga bemulugunya ti ya rasulallah abantu b'ebisolo bano basengukawo eyo bayo nabagamba mubategere ku nzizi nga baliisa ebisolo okunywa kwega nti tu'khadhu zakatu tu'khadhu zakatu lmuslimina ala miyahihim abo abalunzi b'ebisolo mujja bategeranga ku nzizi bajja okunywesa ebisolo nga muga nti baasi tumale okubaaka nga tuzibala nga tuzibala nga tujjamu naye munaabanonyeza eri ku muddo obuzibu naye adiisa eriwo etyo mu bbanga bo balinga olwokuba bwe baalinga baleese n'okwemulugunya nga babitegeera nga ffe basajja abo tannabikuliiramu otunulira adiisa eyo ng'ogitegedde nti zaka y'abasiraamu bajja gibajjirangako ku mazzi tozibategera neki
1: oba olowooza nti batunda butunda bebalina okuwa balize batunda ebira
0: kyova olaba waliwo boosanga nga beemasaga n'ebigambo aba Imam Shafi Imam Malik abo bano n'eddiini yaffe abo Allah yabaweereza abadde mubatugayizeemu kubanga irimu eringa nduli n'ogula oluku nga lunene bweru tusobola tufumbisa n'ofuna embazi oyuzeeyuze
1: asooka namashini wuyo n'ogenda ku mbazi
0: n'oyuzayuza n'osobola bufumbisa naye kati bwe bijja mu nduli tutunula butunuzi bwetu bo bali babitegeera ffe obwongo bwaffe
1: tebusobola
0: so kati ye yayogeranga ng'alaza hayirake bwerina okuba ng'avuddebo bo nebabitegeera bo nebabitegeera nga bategedde adiisa ezo nga ziri mu nduli ife nga tebalinakigayizaamu osulawo naye ng'olwalabwa oluli awulo

ganywa dia kule yako ne mugwanga lya Rwanda ekiwandiko ekitaliba kuwakanyizibwa bagamba nti kyekyali ekiramu ky'omugenzi agamba nti bwe ndiba nfudde mwana wange yali nsikira ndiba muina ate bwali bansoso okufa mu baganda bange ababiri batabani b'omusuuga bali nsikira omukubo n'amumenya bulungi n'owookubiri wabula singa bukyanga bano ababiri tebaliiwo sikuwananya sikubuuza banku wange omusuuga yali nsikira kata waawaawaawaawaawo wakyali okusika omuguwa so olunaku olwaleero mu studios ngenda kubeeramu ne muganda wange Moses Mugarura musajja munamuli musajja munoonyereza nja kubeeramu ne munnamateeka musajja wa kibiina kya NRM ate nga musajja mutoolo avere toolo ye Enoka Byaruhanga ajja kuba atwegattako atuteme etemere tumanye kiki ekigenda mu maaso ng'olunaku olw'enkya bagenda kuziika nsuubira omubaka wa Mityana Municipality asole wa Mubende Municipality Honorable Sumaya nabonoka wa kibiina kya NUP naye ajja kuba atwegattako mu bbanga eritali lya wala tujide kumpeo nera banama ulide abali mbitundu ebya Fort Potro olwa lero basanza akasira akazibu okutegera ekigenda maso IGP mkula basi bya kagaba atwala polisi ya Uganda yomu kwaba betabye mu mbere genda maso onakulusimba yo irabe byo kweli ndabategeza abama ulide ntubanangi onakulwa yotu agara kakasa Mulia ingira munda tumumanya. Baso se baga mbate mugenda kuingiza masimu. Masimu kapu ogarike buwe ingira ne kamera baba gambe ira tugenda kuwata. Omusuga narabi kakoku mulia ango neba muimiriza. Neba mbuza tata. Omuguluse chiri munda chichina baga gamba mumuga bama uli ragatali yukati mujira muguma. Munga tata tunakola. Nanga muja kola ne mugobili rama teka. Neba munga na yate bie tuulida. Tulongeri kubunkenke omusuga bagambi tewali bunkenke wano. Embeera tujina mutano. Nga yetabiri nako mu ebyobunkenke bimuliko omusuga agamu. Tewali bunkenke ensonga fwe tujikwatiridde. Kukira omusuga yarabikidde kusaidi eri akijana ngoma. Kingo mpya gwe balangiridde. Naye ate abaana be bali mu kiramo kyaki kya kingi. Taonogamba kachako. Ababiri bali eno. Baba tade mchidamo. Tata agamba. So tulinze tuwewe unakorwencha. Police na bebyo kulenda bada bata nisa kusunsula ba ingira mulubiri. Ngabete kikiro kuziko unakorwencha. Mufunze okuzika kutuse. Walifuna baka kasobago barangiri de kingi. Kuba security minister mwami tumkunde vai na ganta tujja kulinda okuwa bulo okusembayo okuvaa mwami Museveni ng'omukuza abuliyo rangira bagamfe twalangiride chawedde basic mgisha mama omugeza agamba sikirabanga yo kulangirira king ngati tuna bakuzika mwanje na yagambe atetwe unyiza nyo anku wange oyo tatwagalanga ko kubera ne mwaku gwa 2015 yakulembera Muganda wa kijana ngoma omukuru ne bawamba era ne beerangirira ngabe bayine ngoma yetoro tukakasa tufya nti bye mukola si bye ebiri bye mwalimu biri eyo anabe olira kale ana wenyine osinzira ngenda kuanga tambula mpula mpula musaze ne biri zibasawe mpaka saa 3 Jakubu manye bisinga kwa hivyo. Nzati singuize junan. Mbenda kwanga tuingira musonga zebio mfuzi. Tumanyenga webitambula. Malafu abechi binacha NUP. Uweke ye wede. Batu nguzuru na ku. Rua Robert Chagulani Center. Mbobu Wednesday. Saba kunzu wechi bine chagama. Tuno na kurujenda tui ambako. Ukuongero kukungu wabu wagizi. Nukuli zaba ganda bafeo na jibali. Tubadde yunga tuwe basenga tumaichi genda masu mguanga defi. Sono reche tutugenda kubanga tumare vide vyo na. Na chibi na cheni yupi na wabe yukutawa waga nta uwe. Tugendo kuhimi dokulana tukulichimu tutambula. Banachi sinde cha PRU. Bacha agenda masu. Baga ambanti. Baga la kakasanti vibaliku.

0: Mureke ngari ready to take over. Umpira kwa pichipichi mkufuga kumaru mwaka nini yaga baka kasanti jero mkainiruka kwa wazi kutia kufuga miyake hibiri na umusoko manyeri yoguru vimu chiamanu wafetelo mkainiruka ya sase muda jakuwe simba mkume biri asatu mkumu nina tuwagara kumura ganti tumu wakira kana akaruko mkongo kazibu tuwagara tibere suwanti aba wakizijibari tuwagara kurako wakizibu wafimu wandike mbasaba tujuze chitavechi atewa ujuze chitavechi mkwega hivi ina amba jeba kuwa teke kumutima ina amba jetu joko wanga tunonya itisera chafe kwa chupa chukoze chi ino yeruwero ya fei.
1: Ate yunga tufudeyo, baba Isilamu ono kweto lule gwanga, baju kisidwa bulijo kuno unyo kumanya kubikwata kudini ya Allah, ngayo bachikola kubintuwe bilala mubula mubwa bobwensi, ngevimu tebina na mugaso jebali, okusaba kuna baba Isilamu kukole dua, Sheikh Nurudini Muganga, abadda kulembe demokusaza eswala ya juma kumasjidi Nur, Muslim Community, waliye bukasa bukuru mu district eye Wakiso. Era mu ngeri yemu Nurudi yajjukiza bobo n'abakyayina abazadde okubayisa obulungi n'okubatwalanga ensonga ey'omuwendo nga babalabirira wamu n'okubafaako mu mbeera zonna.
2: Ensonga neyiga ey'okubiri essimu nezivaako abamu mwagoba wakati bamwenje mukolera mama tojanga ku mulimu wabangeze itabiso gende mukasa tojanga temwagala balaba temwagala balaba mwenje temwita mikwano jamu nenga naba mu baine baine kovu ngazamu yali alikupita kutwala mtu wake urukuye nirukenda munanga akenda kula kugenda kwao nateka ile mikono ni fesi ngendera bona ndera kula namba winayo mla na kuzala mama wabangeze genda wa gende kusala.
1: Nga tuli mubufu bwebumu ye Sheikh Abdurrahman Serunjoji abudeyo na kutira abaddu ba Allah wa muna abazana ba Allah okutie nyo mutonzi wabwe kisera kyonna kyebagenda okumala mu bulamu buno obwensi basobola okugabana ku bulungi obuli mu dunia ate n'obulungi obw'oluvannyuma ono kwogera bino asinzidde mu kusaza eswala ya juma ku muzikiti ogusangibwa ku Equatorial Mall wano mu kibuga Kampala n'ategeeza nti omutonzi asaanidde okutiibwa era okutenderezebwa n'okugoberera amateeka ge mu buli mbeera yonna.
3: Yagamba nti abange mu abakkiriza tuti Allah subhanahu wa ta'ala nange nga mwendi omutufu bw'okumutya ekigambo obutufu bw'okumutya omuti otya mu mbeera zaffe nga bwe ntandise mutye ngeri gy'owangaala ne banno ku mulimu mutye tewali Allah gwajjeemu ngeri gy'owangaala ng'oli imamu bw'okulembera obubayisa otya obeekuzaako twenenyeze Allah waffe ebyokwenenya ekisembayo ekyokubiri kubera nti twenenyeza bannaffe wallahi ng'oyina obutakolagana na kitaawo na oba nnyoko tutawaana kubuuza kinnamukola ki bw'abanga yasunguwala alina ensonga genda omugambe nti maama asonyiwa ng'ojja kuba owangudde weetondere munno omwavu weetondere omugagga nga wamubba ssente ze omugagga weetondere omwavu owebbeeyi weetondere atali wa bbeeyi owekitiibwa weetondere atali wa kitiibwa ojja kuba nebbali.
1: Ate ye Sheikh Muhammad Shafi'i avuddeyo n'akalaatira abakkiriza okunywerera mu kusinza omutonzi waabwe wamu n'okumwawula ku bitonde ebirala olwe bajja okusobola okuwangaala obulungi mu bulamu obw'ensi ate n'okutuuka mu maaso ge nga basiimiddwa. Ono okwogera bino asinzidde mu kusaaza eswala ya juma ku masijidi esangibwa ekitente ekitende kijapani bwatyo n'akuutira abakkiriza bonna okufaayo ennyo okwawula Mukama Katonda waabwe ku ebyo byonna ebisinzibwa nga kino bakikolera mu kumusinza olubeerera obutamugattikako kintu kyonna bwati Imam Shafi'i.
4: Washitibwa Allah nga tasosodde abasiraamu abaamukkiriza era abamusinza n'abali bonna abaasigala mu madiini gaabwe gye bali abaagaana okubeera nga mwana wattu basinza oweekitiibwa Allah n'okubeera nga abamwawula kyava abakoowola n'agamba nti nno ya ayyuhannaasi abange mmwe abantu mubeere nga mutyo mulezi wammwe Allah mumanye nti mwana wattu ekyo ekiyuuga ekigenda okunyeenyanyeenya ensi eno kitwale nga musisi mu lulimi Oluganda wano bwe tumuyita aliyita mu nsi eno n'abeera ng'agiyuuya oluyuuya olugendo okulaga nti nno mwana watto olunaku lw'enkuba oluyimiriddewo Allah yagamba nti nno shayiun azim kintu mwana watto kinene ensi efunamu okuyuuguma kutono nnyo mwana watto n'otunuulira n'otunuulira mwana watto ensi gye yeenyeenyezza mu nsi eyo gye yeenyeenyezza n'olaba ebizimbe we byayuliseemu abantu ne babeera nga bazikirira n'olaba empompogoma ng'abantu basaanirawo wansi mu mpompogoma naye mwana watto ng'okukunyeenya kutono nnyo
1: Awuliriza mawulire nga gakutuukako okuva ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo. Yo poliisi mu disitulikiti y'e Mityana etandise okunoonyereza ku nfa y'omukyalo w'emyaka 23 agambibwa okuba nti yeesibira mu nnyumba ye bw'atyo oluvannyuma n'agikumako nabbambula w'omuliro n'ebengeya. Ona ategerekesenga Irene Nakagulire omutuuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Kasiba mu Kiwau Parish Malangala Sabo County nga kigambibwa nti ono yafunye obutakkaanya Neba Henry Zirigwa oluvannyuma lw'okukizuula nti ali mu nteekateeka ez'okuddira omukyalo omulala gwe bali bayawukana naye okusinzira kwayogerera poliisi bitundu ebyewamala Lameka Kigozi aliko byannyonnyodde ku mbeera eno.
5: Abadduukirize nga bano bakulemberwa Mwami Saidi be balabye ennyumba eno ng'eteta era bankubye enduulu ne bajja ku nnyumba eno ezeeko okutaakiriza Nakagulire Irene yabadde esibidde mu nju naye bagenze okuggula olujingo lugirusibire munda nga tebasobola kuggula nnyumba era bagezezaako okumenya ekisenge babe nga bayingira okutaakiriza obulamu bw'omuwala ono naye tebaasobodde. Ensonga zino baazongedde eri ssentebe waabwe ow'ekyalo Mwami Sekasi Beeka era Mwami Sekasi ono naye ensonga yazongeddeyo ku poliisi yaffe ey'ekiwawu. Poliisi y'ekiwawu ensonga nayo yazisitudde n'ezitwala ku poliisi enkulu ey'Emityana era poliisi enkulu ey'Emityana yabasindikidde ttiimu ey'abasirikale baffe ebisigalira bye baabiyoddeyodde ne babyongerayo mu ddwaliro wano Emityana ekkulu okubanga byongera okubanga byekebejjebwa. Tubasaba mwekkakkanye ensonga muzitwale mu bantu abayinza okubayambako okubanga mutabagana oba nga mugonjoola obutakkaanya bwammwe.
1: Awamu neggulire eryo lyeriwunzisa agookya ag'essaawa 3 ez'amalya g'ekyeggulo. Nkwebaza okuba nti obadde muwuliriza mulungi tokyusa kalimiko. Semyalu Shafik Kabazi nkwagaliza okusula obulungi naye ebirango eby'enjawulo by'ebigenda okugoberera.
6: Ago gigabudde muwulire agookya ku Pal FM
7: kakulitiddwa Global Paint, a reliable product.
8: Global Paint
9: mutia
8: ku ceiling tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
9: singa kweta kwa bwiru
8: wabwiru tukosa Global Weather Coat Emulsion
9: akusiga je musiga ogwo mutindo okusashulira sente zonna
8: guli umite.
7: Global Paint, a reliable product.
10: Keep to the station 107.9 Pal FM.

0: Alima damulira enkumi nyamu bitano ne wajja akyasimbyeyo eyatero janaki na kakawa ali munzikirize nyendeko kuki MTN nga wengira kwezo mbajukiza esimu ziri ziri musamusanvu bbiri ana mubiri sanvu munaana kyenda mutaano. Bannange zaala kanyange yaita ku simu eri endala era eri mu nyumba ngenda gitukuko era gyentula okukozesa kati oba nga ndwisiringa kuno essimu eri yaziri omusanvu yeyagikwata yaziri omusanvu 03 14 naye bw'oba oyagala onyanguze nange okusoma ebigenda mu maaso tukozesa zino 07 72 anamu bili nsambu munaana kyenda mutaano ne 07 03 00 30 09 ne ya Hajati Hadija eya 07 52 musanvu 44 ayasose kuba yayitira ku yatere yasooka ya Aberu Magezi yatuwa siringi 15 Nuliyati Nakabugo yaddako natuwe 13 Umaru tena Sekalende omutwalo gwe twagufuna bantuma omutwalo gwe twagufuna Zaala Kanyange nadda kwenu MTN naateeka 13 twazifunye Faizal Impwire 12 abantu basigala 13 mubanda zenyawo edi natuwa 10 Adija natuwa 15 Ismailu walukaga olukumiru omusolo omutwalo tugulabye zeni ne Bashir Saint Jean oyo naye natuwa 10 kati abalala abannange nate abarekodinzi okwanguirwa engejibazeri naye kakati abakajja kati MTN nga tutambula nabo munzikirize mbabasomere kubanga nabo bangi ddala MTN abakajja nga tutandise pulogulaamu eno mujjukire nakasanyusereza eni ebasirunduza sempijja atoka oyo ongenda okutandikira nsome baani abayise eno nga bwe mbagambye nabo bwe bali bawera ddala so yabala Ibrahim Sempijja eyo 10 kati naddirirwa Ibrahim Sempijja addiridwa bannange nga mbagambye bantu bwe baleeta nga enkyankalana aha uno wano isimulala ye Mugisha Abdallah 15 tuzabye Rahma Nansuga 13 nawe zizi Lake tumuhindise natuwa emitwalo 2 nesha bantu basigala 3 mu basatu tweyanziza nnyo Lake tumuhindise ituma looyo maali muwongi 13 zirabye olukumi lwa Faiza Mutesa Saruze olukumi lwa Haruna Nkataruze abo nano bantu balala olunaana lwa Farida Namambo nawe Ruze 12 za Nuru n'abatanzi ziyingiddewo omutwalo gwa Wilson Nzige nagwo tugufunye Rahma Nansubuga n'akomawo n'olukumi olulala ne tumuzinga Sharifu Mugawe olukumi nawe tululabye ne tujja Ibrahim Sendi omutwalo tugulabye Muna Faridi Jamila etutaano nawe tuzirabye eyakasembayo ku MTN simulala yono oda zero musamusambiri ana ubiri fanana enda mutano ne zero musambu zero satu zero zero musatu zero mwenda nulicho tukakubiriza kugende maso ekanyo kugera kyotuzwano nga bwensaba kino bi ali mu studio ali abeeko byabamaliriza tuyanziza nyo nange tuyanziza
1: kale ndoza tushagenda maso na imam tukyatambula naye mpolampola mu mbeera yonna yonna wabulanga nze ogwange ennyo ngala kulaba nti ate nkujjukiza ennamba kwata owandiike ennamba z'essimu kwosobola okulaba nti ate mukwano gwange naawe oteekayo ku lwa Allah okikole ku lwa Allah abo bonna bonna bawulidde basoma waliwo omuntu ateekayo n'ebitaano zaayina abo nno Allah abasiimira ddala waliyo ateekayo lunaana zaalina ezo zaasobodde oyo nno abakusingidde ddala gwayina emitwalo kkumi n'otawaayo abo be bantu mungu basomola lutima lwaliiso nomulaba afunye eddiiru mulaba afunye visa afulumye eggwanga mwaka gumu ebiri ng'ate munnanga akikubye Allah lwannusu lwe lunaana lwawaddeyo lwannusu enkumi ttaano zaataddeyo lwa mutwalo gwataddeyo nakugamba mu kaseera k'okusoomoozebwa akaseera ng'oli mwetaavu nnyo ate saddaakanga nnyo kubanga mungu ajja kukuwa okitegedde zito musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri nsanvu mu munaana kyenda mu ttaano 0772 42 78 95 erimu mannya ga imamu kasozi ereeta amannya imamu kasozi kasi togalabako nti imamu kasozi sindika busindisi eyo nno MTN ate Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 13 09 nayo eri mu mannya ga imamu kasozi ng'oteekayo ku lwa Mukama Katonda kyonna kyonna mukwano gwange nno bambi kyobeera osobodde ku lwa Allah gwekola ogugwo gumu gwakusindika Allah omwebaze byonna byonna basobodde okulaba nti ate mukwano gwange akukolera kuva etwasimba omumiitinga sabbiiti ewedde wali osaddaaseeko twasimba miitinga lwakutaano mu nsonga eno katukomyewo okusaddaaka kwa wiiki nga tuzimba limbo tugula ekifo wetugenda okulaba nti mukwano gwange tuziika abantu baffe nawe kenyinyini nange baganda baffe n'abaana baffe abaana ababaagadde okitegedde kati obanga oli omu kwabo oba beera omu kwabo bagenda ku lisiti eyaabo abalijja yaumu lukiyama nga buli kimu kigaanye oyo eyali afudde nga ffenna mungu atuzuukizza aveeyo ajulire agambe ya Allah ono omuddu wo nsaba omusonyiwe mu kaseera nga ensi yanneesamba mu kaseera nga famire yanneesamba nga siina nawe bananziika Allah wange omuddu wo ono yateekayo omutwalo omuddu ono yassaayo enkumi ettaano omuddu ono yassaayo emitwalo gy'ekkumi ne bagula ettaka we banziika Allah nsaba omuwejjana era okimanyi nti ebiyongo biryogera bijja kwogera nga bikuwaako obujulizi gwe kennyini kana akadde okoleddemu ki Allah wo omwebaziza gwe gwawadde naawe ayitira mu kusoomoozebwa okw'enjawulo Mukama Katonda okoze ki ate Allah munnanga asobole okukuwa nakugamba okusaddaaka guba mutima just guba mutima si nti abasaddaaka balina nnyo wabula bo baategeera kiki ekiti ekiyitibwa okusaddaaka kubanga eyoebeera shuwa ddiiru kyosiga kyokungula you reap what you sow kyosiga kyokungula uteekayo mutwalo ofuna akakadde maaso ga Allah maaso ga Mukama Katonda 0772 42 78 95 0772 42 78 95 eri mumannya ga imamu kasozi eyo ya MTN Airtel eri 0703 00 13 09 nayo eri mumannya ga imamu kasozi wekola gwakusindika ebisigadde obitulekere kitegedde nam
0: Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: ibanange mutusonywe ibyo bivamu mirimo y'umurusi ugiragira naye tumuvinga urungi ngabwe mbagambye tuli ku program ya fe yesonyo urungi ekiwa nimbo moment nge chagendera mu chikuru muyo kusendera mu sente ezituyamba ko okutambuza omulimo gwa limbo ya fe gwe tuliko badde mbagambye nti bulijjo tuba twagalayo abantu 50 nga buli omu atwayo siringi emitwalo ebiri ebiri kati kwataano abo tubadde tusigazzaayo 3 mu 3 kakati katulabe waliwo abatwongedde ku 5 tumuvinge tukendeeza ennamba omulimu guno gugwe mangu wetwamalidde twabadde ku MTN nga twabadde tukomye kusimulala wa budala Kiweewa kweyongeddeko minsa namubiri 15 tuziraje ne kweyongerako Elisa Nyago 12 tuziraje ne tweyongerako Byaruhanga Abdul Hatibu omutwaro nawe tugufunye yaza kumugumaho hairani munzikirize nafe mende sikubalala naye aba MTN sura aba yatero aba 07 0 3 0 0 9 era babano banji kodala munzikirize mende nabo nga bwe mbagambye nabo mbabatuseeko twasembijja nati nakakaawa ngatwadde 15 naddirirwa Hanifa Kirungi 12 Idi Kigongo 10 na Hamdani mwanje yeno ndoza ayagadde kukola fani naye nga asaswedde 5 netweyanza Zainabu Nafuka mtawange kwa deirada agambi abantu basigale 3 mu 2

nicho tusigaza abantu asatu mbabiri nyesigaza dakika 18 bari hapa ndatuwa solo okubajjayo gali wangu Mustafa tweyanzize 12 zituuse Lydia 12 nawe tuzirabye Reni Sharifa Nawati satu bitano tuzirabye 15 sazude walala wa Khaira Nasaka uyunago bidirwa Mariam nabakoza umutwaro gumutugurabye then Rehema 13 tuzirabye awo 13 ndala Zainabu na Karubi nawe tuzirabye 13 ndala Shaibu Mutesasira nawe zituuse ashene wajono Farida Nakurwa naga basigara satu mumu mtwale ebiri nawe jituuse Nomani Mawanda nawe Mawanda Nomani 12 zo zituuse 12 ndazivudeza Fauzia na Muga mchala wangu nawe tweyanziza nyo tugenda nono simulala Adija na Bosa mkumi bili tuzifunya bano wabu na wabu mkulumu nangi then nitu muvi inga simulala Abdala Kalunji mkumi chandu zilagi isa sektoriko jaja nawe mkumi bili zilagi then Hadija na Kayenga mkumi chandu zo na wezutu use yaka semba yo ea teru simulala ya Hadija yawe mkumitana nga mbagandi habami tuwa alagawa kwa habu ya mu aksoni hapachala ndaba buru nako batutwala hapachala batutwala ila mchala mwana hiyo ngedeko ya Aisha Nambozo mkumi mnyazo nawe nzilagi zizino ya zaki lai khairan amiri setu mkumitano zize amiri setu ya didide Adija ya wena kumitani zija, amiri setuwa, mkumitani unawe tulilavye, awe kukuyatako, Aisha Nambozo, mkuminya. Then, Medi Rubwama, mkumizo awe tano, ziingi deu, sada subana watara, kudienale ta mungu, amukuvisi zemu.